0: Angela, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako lagi makopya ng kitag kami na kitag kabun Angela.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bay na
0: kong kiriti? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
1: Oh, irinagi. Saan ang damong gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy?
0: O tapat kopya. Oh, Angela.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko. Pyo ko rugyat. Mingilo. Di ko ngayon tawan hindi. Da, alam ka, Angela.
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy?
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kay lah na dah malas ako na mangintang engine na.
1: Malas o malas na po magkinawa na po radio kaning awit em harap pun dagyari.
0: Taik ya.
1: Iya harap pun dagyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning awit em.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Lebih sana usaban benetiman ko pulang busati taruputan ko ngayong-ngayong tawan mantak tada ubay nak ya. Duh na pada manam tulan ke enam tahun 2002 na pada manam pinalabus man tadi ti dakopisan mangingintong tahun Malaysia mantak kita dapat watas ponong kaya dan sekit. Mantak kita dua tas tekeningaw ko saban bay na ay sarasam sa sadapan meninggarud mi pay tongus isa duwa na kainan pada katatuang rumah samid isa duwa na kainan. Linas ubas kawas telu na badam talu darja Celsius. Linas ubas asri bahak duh na badam talu darja Celsius. Nata kiti dua tasa na bawan ka soaban baina aisa rasam. Asa sedepan meninggarud miya paitangus isa duwa na kainan padang kota tuang rumah sam isa duwa na kainan. Linas ubas kawas telu na badam talu darja Celsius. Linas ubas asri bahak duh na badam apat darja Celsius. At tamunan ka soban bena ay sarasam sa sadapan nagi tatuang kya rumah sami di sa duwa na kainan. Linasubas sa kawas, talo na padam duwa darja Celsius. Linasubas asirba, duwa na padam talo darja Celsius. Matagiti dua tasa tenam ka soban bena ay sarasam sa sadapan meninggarud mempay tungus isa duwa na kainan. Panakatatuang ay sarasam, linasubas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina subas asiriba duh na bedam talu darja Celsius. Hingga nak pia ruputan ko ngayong-ngayong tawan mentaka tada ubay na duh na bedam enam tulan ke enam tahun 2002 na bedam enam. Kinalabus man tadi tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia mentaka tidak dapat watas penang kainan sakit. Alansan nakanud ka pay lana menagi ka pasaran. Sigaw tukakal kodat miyampay dahay, itida radio Keningaw FM.

Malamos mo kanyo sining kalangadan guys sining mata di aben kakal auto malup. Fresi F landong pason ko kumadi ka amnagi misanduling. Poperol ko na po ginawa ko. Kina FM ko hay aramay ba?

0: Ang kada piya sinding ha talo sinding misusot sinding ang matadi aben kakal auto malup sinisut kagus sinding matadi fresi if landong pason kudika nagi misan duling paporol ko na pa ginawa ko minagwitatan beneti jam ko siyam doon na pada 8 minit kasaban ni tida kayo ng takaw san pagu kapi saran kasaban kumadi ko di katatano tika selimbahan barus dusun kina FM tada bayna tada uka lima kapi handat diti doon na pada manam tulan ka anam taon doon na ribu doon na pada manam miyampay ko da kasaban bayna di jajirin mga balut kayo sa lena datalo jam mantada jam ko siyam kasaban gisamar kita jam ko badam doon tanga daw ay sanaswai tuhitin na da radio kina FM mayaditi frequency siya muna ba na mapatitik turumigas kina FM ko ay aramay ba mamarati pasan naramit ko mantadi the WhatsApp kina FM kaya mantadi Elin mantad kumabong hello DJ Jirin no kabar kasi sanang pasan ko ngayon paminat kina FM onsay kapya FM onsay Olivia Ikalion Iliza Iros Iraimon Itiko Imaton Irainol Ichil Iririna DJ Ponsikaw DJ pelan-pelan mimrotok kanyagundiki oh Alansan dada talidas ka sari miyampay dat paganakan. Ponsi ko kumadi ka ilin. Amaran giti pasan naramit ko mentadi amankan. Amankan. Salam lesi amadani kumadi ka di jajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amnagi kapi serangan da paparlan karja ini gonti. Mentadok hitid kampung paginda kaningaw. Kasarin makinangaw hitid radio tokaw kasiya. Kumadi ka saudara hinakopo kadalingay kupi-kupi kasiya. Ponsi ko kumadi ka amankan. Nako kupi-kupi ako na di kasuwap. Pagkaya, sarap po paminasikam ngayon kopi-kopi kaya mamay natin jam ko siyam talo na pa minute kasaban nasa nang lahat makinangot ang patigatang nagataang mantak at arobay na kaya
1: Kopaylaan Gatang Dogata Kopaylaan Gatang Dogata, dogata.
0: Aman ko pulang mo sa tigatang dagata, munta ka tadaw bainak ya. Ako piyan na titit, doon na pada manam, tulan ka anam, taon doon na ribu, doon na pada manam, pinalabus, manta diti, dako tinanan, pamarunan gata sabah, tay ka LIGS. Mantak diti, pulot tay ka susugata, kigatang da siyam maringit, siyam na pantusin sa kilogram. Agata kapingan, grade kaysa, kigatang dat apataringit, walo na pada mapantusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang dat 4 ringgit turutusin sa kilogram. Agata kantalan grade ka 1 kigatang dat 4 ringgit 6 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang dat 3 ringgit 8 na padam 4 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang dat 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Sugoto kago matak diti pulut tay ka susugata kigatang dat siyam ringgit siyam na bantusin sa kilogram. Kata kapingan grade kaysa kigatang dat apataringgit walo na pada mapa apataringgit walo na pada mapatusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang dat apataringgit turutusin sa kilogram. Amgata kantalan grade ka 1 kigatang dat apataringgit 6 na pada 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang dat 3 ringgit 8 na pada mapatusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang dat 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Nakain siribaribad takuri kaya kigatang nagata at takaw kaya bamalasan nakanod kapilan am nagikapasaran kaya lalabi pa yaladi mamumutong nagata sigaw to kakal lagi datang mempay am nagi maginang odai hiti da radio kina FM am kumari ko ini taro Facebook ya kadalihuay maintang da telaman Facebook dahi hiti da kina FM kya yung menepat Facebook dahi hiti da kina FM hebat syoknya am sigar ka kita ko da tanga gambar-gambar tanga ano gyardi tanga video-video nga kadali ko ilihuay dat mga ipanadas da like am mila ko nagidat papadad pasan hiti da video dahi kya harna menanku patada ada video hiti di laman Facebook di jam ko siam di tenu tapi nai amil ko dat may pengintang kadali huay may panadas sedat di tunturuk ya ilagalahing tunturuk ngayon na kayo tadasa amil ko nagda papatad pasan kya Mada ti jam ko siam telung da pedam telung minit ke Saban kakal ko dat yang paidahi ti Radio Kena FM sedang dat mengalis toko pesening mata di Janarius Limin Karpal i teritan dat winan say wan say no kurkati winan say wan say no ngaranku nangku okon okon okon winan say wan say no nangku kaki ya sultan kagun sening mata di Denis Yubang pasan mantan taki nagi sinorgesal tingkadaina pada nagad no Kena FM ko hoy aramay ba.

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, huhoy!

Pakinangaw ko si Limbahan Boros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Abang nanti jam ko hapa dah pedang 8 minit ke Saban hiti dah kaya nan terok ya. I harapasan ke harapasan di Arini Majanon. Kopi serangan ke Saban DJ ka kopi serangan Saban ni kemudi ka Arini Majanon. Sob tadau ko nam kasih ya. Magandat ako pabantun man tadi amay gutil. Mamantun makasari mamay gutil diri kaya hari ni. Oh ayah Sera ano nungo yan iti selipar tanak no andong kasiya kaya. Ay ako yakun ko yan dong mati yi mamay gutil kaya. Oh ayah Sera ngayon iti selipar tanak no mamay gutil. Aw di boda ondos nga osean ano ko di tanak no ingga no sulungan mga itanud tumadud mayulo ilo dumo kasiya. Kang kuno pabawa kasiya kaya. Ang kuno po ba kadari ni Majanon? Kung siko DJ ka, kung siko nagi. Mama, egotel! Sarang ngayon no salipar. Ngayon ba ti tangay taso kaya? Tangahan na pamatid taso. Ang kagulian pa, sampudong pamatid salipar kaya. Kadang ka, kadang na, ano gara di, kalihut-lihut na pa di, tangutulang-tulang, anasan ni taso, ang tukay. Itih na rin na pabena kaya. Mantamad na pa yung karo sa tukaling nga sa lipar di mamay gutil kaya. Ngayon ako di mamay gutil sa lipar no kaya. Saan tangan na kung ay sa sulungan mo yun lo, duma ka di arini kaya. Amisan pa ko kaya, kakadalihway, kumadi ko di ay sa ngayon data daw swab kaya. Ako mapabasan data papagilang kumada kayo tadaw suwab doon na padam turo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padam anam kya oh ha pagulidi harti Stephen Venn kapisanan ka saban tadaw kalima DJ ka kapisanan ka saban ni kumadi ka doon na padam turo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padam anam tadaw suwab kya tadaw ka nam. Katimpun na jam ka siyam ka Saban, gisamar kita jam ka isa sa sadapan, Balay Raya Kampung Kuala Punti kaningaw. Umaduo na pa nga jam ka walo ka Saban, gisamar kita jam ka padam doa talo na padminit talib tanga daw, kaya na pa nga iti Dewan Pangyukab Kampung Binuaw Tangasok. Kaya na paggumatalo nga iti CIMB Bank kaningaw. Naman na, di kayo may panusok atusin kaya. Namanamot dat maganda dat pengulat ay kapimbaris kya karado ko ilihay dat kumawili pa ng hirig ibang mga yala pa kapanuraha kya tay kapanalodan na raha kya matadidid ko pisan pangubatan transposi walay pangubatan kaningaw jam ka 8 talo na 8 minit ka 7 gisamar kita jam ka badam 2 talo na 8 minit talib tanga daw the swab kya di CIMB Bank. Kumadat swab di na kaya doon na padang walo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padang manam kapianda tatadaw katuro katimpun na jam ko doa sadapan gisamar kita jam ko turo tatuang kaya na pangahiti Bataras Hay Pamakit Bandar Baru Kaningaw here yalad sa liwan na dik ya naman di kayo dat may pumaliwali dat tanga babalian dan una pag ya. Nawian ko matuda tuagas, nawian ko tanga tusi-tusi, tanga gula, kopi, tayka may pamalidat nugyar ni. Babarang dati sa nga dapur kya, sukup-sukupan na dapur, naman-amat na gini kayo dat mga ipanulad na kya. Uy ba, aroli rin, tabi na isusuk-susukan na takar, kya mamaguna dat jarum kya. Amakan ka aral mo di asal pagkatubura, raha nga, oh, nila na tamad kya, lumuyong tamad na payraham. Tadaw timpo bay na takaw at maguhop tulong na suway nga say kaila tahuri tadaw takaw ang maguhop kya ay ka magitulong kya kapisanan ka sabi ni Jay kapisanan ka sabi ni kumandika sariman turun hapadam anam banati jam ko hapad doon na padam talong minit ka saban sanang dat ka na makinang pagusin ning kya manalo daraha. Nagyardi magkira mo tao sining kya pangalis ginawa sining mata di bed Riani Luciana bed retandat may kakap nga dua malahing Arabella Kathleen Oliva lumang adoko am nagi sining mata di Husin James Madatin it retandat akon ka aw ko mupus dia Kenya FM kuhay aramay ba

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Igko Salimbahan, Boros Susu.
1: Engkara biar sining darong atau kya sining mata di Vincent John na sumandak da talawa melbat dedet lumangat di kaam negi Marcelinos Lawrence hingga guna serahan ku minagway tatan meniti jam ko hapad 54 minit kasaban kya kadali huay harga jam ko hapad imis kasaban kalambus kabar taniba harap patimpo magino dua pakanta sining kya pagulod darong atau sining sumusot harti pasan na ramit ko mantadi Francis Tuya mantad pantay baru kaningaw kapi serang kasaban di Jejin dalagatan mimbalatak kinagkonti kaning FM. Kasi ka kung madikato Pinay, ang harakaguti pagilangan ko karet diti Majlis ka pamaramitan malhijrah peringga nayatan watasok 1004 nato sa patabanong walu hijriah. Kontak da tadaw swab kya dua na padam turu tulan ke enam tahun 2002 na padam enam kapihan datang di dah padam isa muharam 1400 apa tabadong walu hijra jam kawalo kasaban kaya na pangay ti dewan payungkap kampung Binuaw Tangasok madigurit ay sa ngayon tadaw swab arikat ko na dah may panakadong maginaw sinding sining mata di JM Poyi kaos ginawa am nagi Henry sumandak talawa pupusan na 2 sing niti arang ako kabartini ba arigata jam ka parimisa ko swaban kina FM ko hoy aramay ba.

0: orang ngomong ni kita dah mata jam ke siang ke sabon ke sem jam ke perendut tang ada. Kuy, aramai mai tu.
1: Engkarapia tasining calumi susu tawasrin sumir senan nakud mulahing Ambrus Samuel kada kada negi kadi jamu hali pinabatan di Freddy ambit amiampai new post kita segi gisa menegai tatan meniti jam kau berdiri sali menapad menit kesaban kya kami anda tinggal yang pupusan teh kelam munduk takoi ti kesliban beras dusun kena FM. Pagulo data bitang kiat de binay harte di sapasan na remit ko palumbusan ko pagiti bisan nga saban kumade ka DJ sana ka saban it mire record na tangada o masano ko kuma tentra UPKB Lieutenant Ajin Captain JS Sarjan Donjen nakorgat mi pa itadaw bay na Sarjan Major Stone Lumiridin Valley Lumiridin Valley siya dat ana adawat kya alasan ako dat sa sanang-sanang to ngay tadaw bay na lalgatan mindaho wana dan to ko ngay manamangon bay na gisam sa gisam mantada Sarjan Galak amirina mantada Sarjan Galak kadi Sarjan Galak kya skok madi kayo musika na ikumadit pinapatan pasan mantad pa di jam kasiam kasaban kya aw sa sigar na harap baros ko di takapi yan ang atok sa ang ginawa di kayo siya nagida sigar na harapasan di tanah kalambos harma tuminikano sining nga ako na ko sa limbaw to tadabay na kan ka kapakyanan na sining sigar na makano ko sining tada swab tada swab din na kya siya nagida sigar na harap ang aran ngaran di tanah dawat kya ako pina dawat ng minangarait kya siya o tupinay ako tinamad. Ama tagyaran ko kay dua sining misusot ay Agnes Sanyong soro-soro hano ko am nagi suru di gosip sa manak talawa may ko DJ Zax liman baras sa burot mantada jam ka badam do tangan daw gis sa margata jam ka talo sa sadapan kaya amunita sanang tabi na may ito ko na dah gampiya sebagai isa sunsuyan dumapitin sa mapping ya so borang sa mapping no iterat may tako dah kaday may dat rumag pemusarhan isam kabe salat kago mantada di jajirin assalamualaikum salam lesia madani inoku padama.

Ya pahagaga kan saya na tangan noro kan saya nanti guys amkan saya ang akanda tangan noro ramyun. Baili ramyun panginom rasungay laba rapaat oro alas utu. Amrain rarai no patutun ako pira moyon loho no gatara oro hitu ya hino rongo para monom hari bulan sila ka onom rong hari burong para monom. Loho no susugata siam ngaringgit siam ngaupor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit walo ngaupor mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit tulung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo talung ngaringgit balung opor mapat ngausin sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit opor ngausin sa kilogram. Pandulio kupayo loho nususugata siam ngaringgit siam ngopor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit balung opor mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit tulung ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo nga ringgit balu ngau para mapat ngausin sa kilogram am gata si karap sa nga ringgit opor ngausin sa kilogram. Amahaw hitu pinengkual no lembaga industri getah Sabah LIGS. Ampah kakak kosong napora jam karuo ramai akaya takara ina tangan pagayaman monsoy yohino pakitakan darimbay ampay lirai miyo nang itarabilin mo yun mayara whatsapp mayra numbur loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapuan tinges amringo ho takapu rimbay nalolot bayato rimbay ri heri parais amrimbay ri maria gumbaris bana ang ak.

Ya ba kaka pengkonang ramuyon ang kini ngora mora radio kini FM on yakintok muyon ang pengkonangan po ya ramuyon nang itara bilin ramo may ra Facebook WhatsApp may. Ang pagkakarayno, jam karo, limo nga opor, mapat nga minita may. Ang nakasukuta ka niyo kapaparan no, kasalulaan raho numurot na oro hito. Akiya siyaw sinalay raho ika onsoy na ringom yun nintara ko am sumunuh hito. Rangan nintakan urangan ang karaja DJ Syukri ralom kasalulaan raho numulayo santay petang. Amroy sa kapangking ora rimbay kinitak nurangan taka galus gibong. Rimbay nambuyunan siya lah rimbay rimus karyaan dapi. Amhina kintara ko au DJ Iza salam Malaysia madani paingkonangan.